0: Podo bungkusan milokorikot linasu siam nahatus darja Celsius. Nung aratu ida sakot edit okoring kapagawit ilo kasaraban edit akayo. Tingkodo kawayawayo pupatam lebih bungkusan mantad sa sakayon. Om Sorohono, mongulok popo bungkusan okon ko jaminan no punsono itadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunsuh kasaraban kada pulogoso kuluhyon magawit kopunson tagayo ilago pugulu osoron ketingaligan tungungan toko tainsana.
1: Ya, kami senang andat ke sahabat untuk pinai ko kopirong aku wagu mayari tiga selimbahan boros dusun ko ya ramai bo.
2: Ben-ben ang megal kasarer kata jam ko siya mapad minit kasaban kalau musik di ruputan kong ngayong ayat tawan mga takat na bay na
1: baka na tumilang bus mamalihis ginawa kasama na bay na makinawa sinimanta di siarah ang burus pinirubaan pitong kiadan itin na Radio Malaysia Keninga FM hebat shocknya
3: magkaringaw di kayo
4: papawis din dusun

0: Uhoy, aramay bo?
1: Kanong mo kinuho? Kasulibahan o susun? Kanyang FM.
2: Pon si kau kumari kau yuto kakali perongo di ti Radio Kanyang FM. Inanggo ko na po tim Puda Baino. Kumari kau di tamasa-masan po pahibok sa sakayon kaya. Intanta, andi kau sir po pahibok sa sakayon.
3: Amarang kipasan armit ko man tadi Mimi kapisaran kesaban kumadya di Jejirin. Lansa nilidas tina, nilidas pamusarhan. Ampun sikaw kumadika DJ Tukasari dat mga malut dahay. Iti dumo kasi. Ampun sikaw na ikumadika tupinay.
4: Kapurang wala kayo na sinding-sinding doon sindi tangaramay. May ampay nagit kapailan ngayon palambusan kaya tupinay. Agaya kong sikahan, tumamili ko magkinangaw dahay. Kaswa bonbay na. Pangambalto kayo nang gakonok po.

Enggan aku pias tining mantah di Abel langat ku minagawi tata nabay nati jam ko siam apat na pada siam ini tak ke Sabon posiko kuma di kayu dikakali perongo di ti Radio Malaysia Keningau FM karangahan maya frekuensi siam na pada mapa titik turu omega zamalan sanda nak lihis na ginawa di kayu nak korongo da sinding-sinding nulu da ke Sabon di tik ya bahama tapi naiko kakal toko penagi da babayan mog koringau hinang gada temenuang da babayan mog koringau di tik kuma di tau pun aku iloh ababayan mo keringaw di tina po nga ababayan di natigari manahak da kasimbayanan teka iti matok di kayo makikinungo ngawi paposurat nunun na papo keringaw di kayo manakod wara o susuyan di kayo teka tangon dong gulo-gulo wara o sundait wara o sudawil teka nunun na papo keringaw kya manuang data babayan di tima na padi kayo paposurat maya WhatsApp keningaw FM id kusung isosiam 58 68 68. Saya ke papa surat apa keringau amila ko nagi da papata da pason maya nagi ti WhatsApp teko amila nagi mada kaya pata da maya Facebook keringau FM hebat syoknya. Pagkaro pa tapin na ikaw, orahiyan ako na po pailang kumaniko yu, karatiti kapailaan, iti Majlis Hari Anugrah Kecimerlangan SMK Gunsana 2025, yan agad iti na po nga masumasok kapanaw da tadaw diti, timpu diti, nakatimpun di jam ko turu ko Sabon pengkuro po mandela po horoti gisom di jam ko hapadam 2 talu na hapad minit tangadaw Dewan SJKC Yukyin kya kumadi ko di ko hompit harap po timpu pagulo da rekata jam ko hapadam 2 talu na hapad minit ke Sabon diti rekod ko no kumadi ko di ko hompit kya kopian da titi Majlis Hari Anugerah Kecemerlangan SMK Gunsana 2025 Dewan SJKC Yukyin. Misal apa kawagu kepailaan karatiti Carnival Sukan Prasekolah Bola Jaring Om Negi Futsal MSS Zone Apin-Apin hinangga di tina pengaman pohoro'o da tadaw suwab ko hapada monom tulan ko onom ko timpuun da jam ke walu ke Sabon gisom jam ko teluh sesedepon di Keningau Futsal Arena. Harati pipiroho sikulan sikul to siriba zona pinapin dit ko hompit kya kampai no iti SK SK Apinapin SK Bundu Apinapin SK Merampung SK Kapayan Baru SK Liau omnogi SK Bunga Raya ilanoh onom sikul to siriba zona pinapin dit ko hompit ado kanival sukan prasekolah bola jaring omnogi futsal MSS Zone Apinapin dit mandelo pohoro od tadaw suwab jam ke walu ke Sabon gisom jam ke teluh sesedepon id Keningau Futsal Arena. Ilana dua kepailaan kita pinai kau di minan ku pagi lang aku madi kau yo. Amalan sandah nak anu ngawi da kepailaan om nagi ka pasrahan lelobi poku madi kau yo de ko hompi. Jam ko siam 5 na padam 3 minit ke Sabon. Kita kuasa nangot kau ngoya tawan hilal labus timpu da baina. Mantak di kayu tapi naik kau atau bayan aku disuai wata suai kayu non harap kayu non di kopi sopi suaiat kau ngoyatawan kya mila nge mandi kayu perubuto kura-kura at kau ngoyatawan hilap penong kayu non di kayu iti na po watas keningaw iti labus da tupis iti labus dot konti kita ko nga osanang at kau ngoyatawan kya mila mandi kayu perubuto kura-kura kau ngoyatawan hilap kayu penong kayu non di kayu amonto kada ko pailaan no makikinangaw ngawi bahama jam ko siam 5 na pada 4 minit ke Sabon kana tumilombos mamalihis ginawo makinaw sining manta di Syari Namur Syapri Naratu itina Radio Malaysia Keningau FM kuhoy aramai bo.

0: Kalingaw FM, yahay tinimungan wiri-wiri.
1: O tumbayan na po, agangaw ko mo na rin mo nuna po. Sundong ohuyan dot kakaman. Kada ohuyan mo kinangaw

Bahama tapi naik kau ya. Barati jam kau hopod-hopod mini tak kau saban kakal tak kau ida babayan mau keringau. Gisam da jam kau hopod miso ke saban diti harap pohat. 5 hopod minit ya. Apa gula da pupusan niti ababayan. Mau keringau da tada bayna. Kau madi tahu pun aku ilah ababayan mau keringau diti. Amila kau da popo surat. Papa susui da tangan gulu-gulu, teka tangan-tangan teka susuyan da kayu. Bila ko nagi da papata da sundait, teka papata nagi da sudawil, teka warna papa non sunudan, boros ko pengunsuban, nga amila nagi mandeke po surata kya, manuang dat ababayan mo keringaw diti. Bila ko nagi mamason kumadat, tambalut di kayu, teka paganakan di kayu, nga amila nagi kya, patada na pari kayo pason, maya WhatsApp Keningaw FM, teka iti Facebook Keningaw FM. Amila nagi tapinay ko, mandi kayu hoy, nategere po gilangay no kaparagatan di mandi kayo once ayo da tadaw diti teka amila ko nagi da papo susuy karait dat iti pogun dit sa kadungan da kayo kapihan dat diti World Cup 2002 na padam onom kadalihway tapinay ko ngawi kya. Mantak dat mintong da pialaan World Cup diti dit parang handahai Miami Tilombos kumadikoyu satu jiwa satu sorakan World Cup hitinoi di kos limbahan Radio RTM. Bahama jam ke hopod-hopod miso mini tak kesaban asanang kanta tumilombos toko pakagu memalihis ginawa mekinawa toko sining mata di Richard Jolin upuson amunoh koguli.

0: Ang Tilapos Makinaw, sining-sining, pauli sa Ginawa.
1: Sumigampo. It's ribad ko po bihan balanjan sa bahadu na ribu dua na pada manom. Isa po kawagu pengupan balajaran wagu dit pinoin tutun. Ilo na po nga pengupan kapasuratan yuran muet. Toy bayu, montok mengunsub sunduan susumikul mirikaw penisan muet. Pelajaran tanganak sabah tilambusan papaburu montok timpu drumikot dit lobit kalantoy. Sumigampo.

Jam ko hapo duo na pedem walu umini da kasab ningkana sinding manta dia di ka isya kenanta bando piginawaan. Alang sana ko lihis ginawa di koyo kyo na korongo ngai sinding no ko ni da kasab na bai no omalang sana gida kakal ko tumilombus makinongo di tiko selimban boros dusun gisa mo pupusan do jam ko hapo dem duo do tangadau di ti. Bama tapi naik ko kumari ko di masa-masa tipe pohibok da sasakayon tantan di ko tindalanan kyo. Kada dikelihuai do kasari do tumanu do koturan serai tindalanon. Omika nagi kumadikoy di masa-masa tidak nutigeri. Apa-apa nao nuno pakaraja. Alansan da nuno pakaraja di wonsoyon di koyo do bay nati. Kapa nao ngawi do o sesonong. Kasari tako mo magampi do ko tingoligan tako. Hinong ga tako napo ya. Kada nagi lihuai do kasari nagi mo magampi do ko lidasan da tinan tako. Lelebih po aku mari kau di mengakan datubat kada dikelihuai makan datubat di kau. Tumanu dot penon sunu dan manta dot pakar pengubatan teko pakar kondilidik kau lidasan. Sekira kau periman kau di toko pio olida sotinan kya. Kada di kau anda dot telaid. Kau periman napa dota nutegeri aku pio olidas. Sikapan di koyu dot moy pikiru pengubatan idu walai pengubatan toy ko id klinik holidasan dit o sesomok di koyu. Bahama tapi naik ko. Harap timpu mentok di koyu mekeringau. Hari si tangga jam pek ya. Haru tolu po minit. Pagilu da pupusan iti abo bayan mekeringau. Mila mandi kayu pasrata po keringau teh kepasan di kayu. Maya di ti WhatsApp kening FM Megal Kasari. Kusungi sesiam 58 siam 68 68. Kada lihwai nagi da mana kodung insanan media sosial dot kening FM kya. Kampai na iti Facebook. Mana pa di kayu ihumo sekirat au po. Nakatanud ko di ti Facebook dahai. Mana pa di kayu tanudo. Mana pa di kayu ihumo Facebook kening FM hebat syoknya. Kada nagi lihwai da mana kodum tanudo ya hai maya diti Instagram may keningau FM ingka nagi iti TikTok keningau FM ihumo na pwede kayo may keningau FM kya so kodungo na insanan media social platform media social dot keningau FM nito ponsel kakal ko muna kodung dahay id radio keningau FM bahama jam kahapot taluna pada miso minita kesaban kana tumilombus mamalihis ginawa kesaban dabay na sining manta di Makyu biji sekarang ab itu no Radio Malaysia Kring FM kuhoi aramai bo.

0: pahila lah. Bansa ko pahila.
1: Eh!
0: Uy!
2: Ay! No, di man mo itin sa dapan, naik leh.
0: Jirin, mangyo ko pa sa bawang.
2: Ato, kay ingaman ako wagi, wala ito, maso kayo iti bawang ay.
0: Ay, waro ba nga, tamadaan ko na may pa sa bawang. O, sunong magyat sa dapan may pa sa bawang.
2: Mila nagi, dat mo sa bawang ay sasala. Nga, intan bagya. May bagya dit, aw, po sumadap asadap, nagyati, pukulan ng labi, ina.
0: Iri na kita to sa nang may pasut sa dapon.
2: Pinka, kabara sa malayang lahing. Sa sadapan na pangaami lang may pimpanaw. Lalabi pa kopya iti bawang. Papasal nga. Gumuot kanta kandita kopya sa nang kumaysa na panga sigarin arikatan kadlumpadang nga ay sa tulong ka kita. Kaduwa na panga otuwangan kam ay sa tulong ka kita. Kurwa ka na dit. Kawuyan ni taasin naman ng palis ay sa ko kita muti.
0: Iho na kiyo. Muli ako pandating nga. Potado ako dah muli.
2: Baham ka na na. Potado ikan muli.
0: Ay, bah, kana.
3: Piala Dunia FIFA 2026.
4: Pagundit pirait-rait, Italy, insan pakawagu na kalabos mantan Piala Dunia taon diti. Bantugan pamugunan ingapat diti. Aw na kasuang intalo misusuhot. Serad aw nakatanod di taon 2008 om 2022. Damatilo New Zealand kuasa wagud Oceania na sila tinumuan kapagulo na kasuang misandikot mantan Oceania serad FIFA minamaruhang slot mantok pagyabungan pagundilo.
3: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Kasayan Ramuyun
1: ang kining ora kaninga FM
0: ito Ramon ra kasalulan lagu numurut pagayaman takaw monsoy kaninga FM hebat am syoknya.

Yo pa haka kan saya na tangan waro kan saya nanti ngay syam yun kosa na pura jam kasara tangan waro aring otaka ahonu pamahunan. Amraino patutunan ko piyara mo yung loho nung gatara oraw hito yohino oporam limo hari bulan sila kaonom rong hari burong oporam monom. Loho nung susugata siyam nga ringgit siyam nga oporam rong ausin sa kilogram. Gata kapingan grade kasa apat nga ringgit siyam nga oporam tulung ausin sa kilogram. Gata kapingan grade karo apat nga ringgit oporam balung ausin sa kilogram. Gata kantalan grade kasa apat nga ringgit tulung nga oporam talu ngausin sa kilogram. Gata kantalan grade karo talu nga ringgit siam nga opor apat ngausin sa kilogram. Am gata sikarap sa nga ringgit oporam apat ngausin sa kilogram. Am aho hinopinengkwal no lembaga industri gata Sabah LIGS. Ang bahaga ka rayos, takapanting es, amang kiningo takapura rimbay ng piratanto rimbay ri Azroy am Ilorori Susi Wilson. Am sumunuhin na baho rimbay intori John Jarip, paliso muno na pandayan ko.

Ya pa ka kan sa nanti ngay sham yun nawi niyo nang sakno ika pa nang akan ka an sayan ang akan ra tangan waro. Paili waliwa moy pangakan anduli na padugal ampay liray mo yon anginum ala bara sungoy rapat oro ala sutu. Ampaha kakaun may rakaritan no, ang kiralanon sa yonsoy huangon kan sa yon inan, amon sa yonsoy akakasukura ulyon, kapu am sukun. Ampaha kakako sa naporajam kasa talungo po ng minitra tangan waraw, akaya takara inatangan pamahunan may, rondo inatangan inibit no rangan ang karaja, DJ Ijal. Rajam karwo ramai, akaya takara inatangan pagayaman monsoy, pakita akan rarimbay. Ampa suko ko pia bilin urang antaka andong junis laim. Hai DJ kan sayang tangan warawam. Yau kan sayang datangan waror yo nampai kuanangan poyo nang itara bilin maya ra Facebook mai. Ampa kakak abuli kapoyo ang itara bilin mo yon may ra WhatsApp mai. Ra nombor loho sa siam 58 siam 68 68. Ampah kakarayus takapu anti guys amang kiningo takapura rimbay tinau rimbay ri Afizal Fami Amir am sumunuhina bahu rimbay intori jus laina embeng pai pakuluso guang rayus akayaramo rakasalulaan rahu numurut pagayaman takau monsoy.

Ya pa ka karin ang pasuku ako pira may rodo aho. Yo hina ilaw pangapuan maal hijra 1404 nga opor am valu hijra ruo nga riburung opor am onom masihi. Rabalin raruo nga opor hari bulan sila kaunom ruo nga riburung opor am onom. Yo hino oro kaunom into rajam kasiam rasusuam. Ang program hito balin Radewan Super Cemerlang SMK Keningauro. Am ilaw hito po na sino pancalonan toko Maal Hijra am toko mo alaf rapaat pangapuan Maal Hijra 1404 nga opor am valo hijra. Tumalim pun rali 5 haribulan sila kaunom sukura opor am 4 haribulan sila kaunom ruang haribu rong opor amonom. Pagkakapay liray mo yun, ang itarabilin mo yun may ra WhatsApp may ranumbur loho sa siyam limo valo siyam o nom valo o nom valo. Amrayos, takapuang kining ora rimbay poloso aku tangan uralan rimbay ri Carl Sombos. Am sumuruhin na bahu rimbay ri Jordan Jubilin ka a

di pangaral. Asinga kapo ang kiniyong kirimbay hito, pailiray akita kirimbay, alumpahayaman onsoy, tukir oro, kasa sukura oro kalimo, rajam karuwo sukura jam katalu ramay.

Kansayan ang kiningora, Kaningaw FM. Ito Ramon, Rakampung Binanon na bawat. Pahayaman taga Onsoy.